kwakwagye drɔ di ku ni ana wo nyumtune no onyame atemu ebawso onyame me se na temu ebawso ne nipa ye nyuma wo ntumi nya nyum kyerɛ sɛ wo sure sɛ de dia bi tene be kɔ maram so akɔ sɛne no eh wo ko awo na na ne yesu na wo na abɔ onyame na dia tena hɔ na di bɔne na pre bi baba ɛre kyɛ wo de na ba be se wo ne wo so sɛw Yaba se yaba be ya tuma na me yafu ha ya crazy free baby ni yaba ya ka ba bi ya sa na ya tuna no abodam abodam abodam ba Christ ni me pesa me ka cho nyina de sa na ka ya sa sa fom wa sa ba jom brabi ya tomo me ka cha o sa se ka fo ni nyina e po wiya na ma ko oba pray for ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafe na me me mai ene me kuru ababeti

wati moja nilia esane usesia ufa wadi ano ewe yesu wajani ufa wadi ano emi ojan kamu ufa wadi ano eni wabo sumo demo miyasua wameni tiye purtubi yasu meko odada meko odada pura yesu obetewo obetewo se witi di asasea usaneo Yari and a thousand, what's that? Wow, no, what's that? Don't follow the air.

Jadi asani asura bafu toto. Waini amiyo. Jaya huu mufu. Eti asori na mwa huu. Kapaya. Hey. Ariasani asura bafu toto. Waini amiyo.